0: administration na ngari ni ngatu dor ate ko karwa wo wi be pomeri ba le bi ko ni pom government no ni wi rwa te metera tik ngayo
1: we ho be di pira buru ya bunwan ton ne a bi speak fama bon ma pigik
2: It's 7 a.m. Kombeti, chawa chel mekudiku. Ki piera boru ya bungwe Antonia Beach. Speak Pharma. Lakilia ye, Maga Maga Skills Institute. Kaponye menongo baga chichi, kika nongo baga chichi miponye.

0: ñangi wo buddhis buddhism no kero tu chaale mo kenyo
1: ni
0: chaalgele en kare ngo koño gi
1: eyo pingo gen i lobo china ku je gen football ku ber china gi yeekum te kwaar gini
0: ki chaal gi magenu chwe chaal li chaal ko ku chaal daam gi chaal ngaa gini
1: chaal gi di yaa ni jonne ka gu lego bot buddhism gini ci buddhism mi ji ma ko me there is a spiritual realm ma blessing ti ci egina ko beriwani ka in bere lego ma tek iker ni yi ni gini twere there's a blessing ma beyond from the spirit realm now niang ma tut mere no mer chao ma laj kidong lu tij balaba bagi ngeyu mo ma wati kan lok ni ma be kitian lok mo wao jo mo ken pe diga biyo ka lega erpe wa wa ni dar pati a tiar ka lega piani la gampe accountability pe daron ni ye wa ye no ka no ka ye ni ye wa no piani pe wa ngeyu gini ma be kido war tam ni gini ki kele kele ki lo bulaya eni ta kwar pe lo bulaya ene er pe kwa pe ta kwar pe lo bulaya ene e ko de jero life no mer dar ko no bir bir kid man ni kome ma pe jeng ni gini a gi lo be char hel ki nyar yi ju ger ni kuno war po kwar er pe gini ni a gi lo be char hel wa ker ko ni yi ni gi nyar ki ya churi no be ber ni pa churi kino jo la me do ngo kwe kirwa gen mai lo bulaya ko be char keri wa ge giti ya danu chan piani gien pege diga ye kum gini mada dana di magu ye kum gini
0: mada kone bodi kone
1: eh ye kone bodi kone ba dana di magu ye kum gini mada di loge mada ci ginu diu dana di jomu kene gidi ki jaden ma ka ba ko dogi bodlu ba mada inen jemi tiri ma kome te luga ni gini diu
0: but atamani jomu ko temo theology level mala mal mer ko wek mu dano ki lok ma mer ko waji dan dan ya
1: mu modo peki nini
0: no abiyoni anate biyoni ki borani nini jomo theologian zini mer kongu wet ko tet jimo gani nanaw
1: ni ngi gergu ko le
0: popo ni ngi yan kiru ba de machar kwan biru padini theology be kwan mo suma kare nya de keni
1: mani
0: peri kwan vu ko pa no wen
1: we ra kunyi ga kanya ba ya
0: timo kete ke no pa fonyi wati ba
1: ra kunyi ba chiek ga kar ken wa kar ti o meri gi bo ba chiek ba po ban cha ba
0: yes
1: ingi ngo we ko be cha dinu po ka ba pol petian lo me mo ma idi mer ngere ni
0: Magidegwa
1: jeneni. Ba no mauno kidegwa jeneni. Kipogo from Catholic to
0: Protestant
1: from Protestant ku ber en waru long ko lenyo lu Christian ma
0: udo Christian
1: te wadonya doini. Now
0: kikini da po bar dia.
1: Po bar dia. Ka im iti Catholic nyo iti Anglican nyo iti Catholic nyo iti Morocco le chal wani ki en. There is a difference. Ikit me ye ikom lu ba wani weng te papa.
0: Okay.
1: Now ye ni ber papa pieni. Ye ni ini ye ni wang lu ba ni nining. Keti katuri there's a way make driving in make you wang loba manyer no tiji mo keti make wang in pingeu keti anglican ber tiji mo tie make in pingeu now kadi biro pot ba one end make way wang dange ba tek mo deri ti open when yang mung ni dange ni ki beri nyim loba constant ki rike ki lok ba la dit zero wani balo chao me beri ba ka wena ground picha ber tiel manoi pe ka tiji ene lu Christa e buket gunore that is the way to go bien kai ti mu kit marom ye de there is a reality of gin meti men bertie kai ker ni ye mo pon
0: mo jere i wa ni make we born again dog ba
1: an pa wa ni be e an ki ta ara ye kwere no lu ni anor gin e mo ki bor tiu
0: we ko duk chen no jere ana lego gun jomo ti din e ni mo mo do ko karan fele ko bi de golu mo no wa da no yang jemu ken fi na da wa
1: skel mo ke
0: ka ka ni wa ka ni kwere jema pol i lo kom christianity ija ko ne erwe kere we lose mo gan bachar lego because jem mo nge ti mak wa pa de popo titi bisho poi we ji nga la kwa ro pa titi
1: ba ki
0: da das within
1: yam chan mo no wati ka duri
0: yes
1: bible bible no ber bar pari ke ken wan lo christian mo wa lege ka doni i ri cheri bu nyu ngoma
0: mo ki da wa de
1: ti wa de ay bene ti apo apo re bible i book be katoli gitiki
0: evangeli
1: i bible pa katoli gitiki book pierre bero we are bero and the bible ma war ti you can get anywhere tiki book pierre bichel we are bichel adi mo ne make berry we no a ki kwere
0: man no make ket money give the bible didn't complete
1: Ayo.
0: Is it this is script of the latter day saying something
1: Ayo. Ayo. Kiwani, so gitiki ber ber katim ne ko mer but the reality no umir dar no be ki access me yo lok pa ba
0: anyway me ko get kan waram la arba dire madugo cheno ko bonyan keto pen tika yabaga de futpenga papat pasen yangwan
2: Duan Kitam my program ini beobedo Duan Kitam pa Radio Speak FM unyololoche ento pa jomau katikitamgi I program ini

0: dek ya gatia pa wi abichi kom chawa marama big ben gikome idiko mini na matin cha dek cha dek makele wani ye kit mini na lok me fonye ikompu ke gwa khole le wini rechin bar jawane na jimukan mapol ma berika kati ati kamaling ando tinni wabine na jima pigi tego tutuale ilok me gwa khole kiket male le kara enni dano gwenye kere watika donye kar mabed tutuan mai noni le mapol ben kirwenye kwa oge ni na madieti kabino wenye ni le ni ene baji ati kwa machi ya woro le ene ne kirika miyaru charneko so this time round miyaru weki nge kiat maleo miyaru wad kwede kawa neno ni jamine tuju uwaru kwa arge kware ya yom ni atiki lafony padufu kiat mekara tuju dok ngat mangeo lokom le detual kiat mekara tuju la di Richard doanya ti studio wakbena jwale kumot in di kumatin la di Richard afoy doanya ti kakany
1: ya beri tuala mara katil ki revenir dio ana choma be kidong bena pazi choma be kidong bena agrithon bena choma be kin makar dujo ni aglone Richard Sajoba at telephone pal fu da agi dul man maglone agrithon kin makar dujo agrithon konotie dul magnero ala kom bi charo merwati jemile wiñi mapat pat ki services mo madam magitemo kidong jemi fu mo kanne man tie mele yibing nge ko ga ken so ching bar ja ke ja de won la bien ye kan mena ne ul to ke lo mama ko nyin ma telefu wer no a fu mi ga ben na be man ene gen ma tie ja le in ma telefu me di la chok wer no nyak kal je pen ne man me ma wo no ti ga bien di ga ma gane no je bu ken ti ma pi ya tek no me no nan ge ay lo kum le ma me gwa
0: ka ka
1: foi jo na
0: a foi de tol in ne ma tin me be ru ti ka cher ki an yu ma chal kit man don gin ma pi ya dit lo ma chal in la win radio in ngat me gwaro le in me tin ti on bi ya char ko ni be de cha ka la ka kin pin etika ni diang etika ni diel etika ni pegu ma ko ni yini bi karo ke de menene ti ukene ma dite mer be ngi ni chek ti e ken me wor pa le now tin ni ala fon ti menene imi ni wa ngech ma chi uchi ket ma ko ni yini bi tane pa ga po ber ti ke pe ron wi le be da e no ye pa ro so pe ra be ru ter ma chal ni ma ko man wa ga mi ni kara e po wi lwa pe ne gen pe ra mi ta ma da
1: ya ma fut pa ne ron ga ma ti me cha ke ra wi ni wa je ke ra watik e ga mo ken matian tino ma in ma telefu mi met ki ngi ne in ma ti wa wa ene mi a chel ko bel chan yu pel tian tie man class ang wan mi senior mi cha ko pen yo man ti ba la ja ma ti ga bieno so nyuru ne ga chen en balance man go do yan kwan ma nok e ka ne ndon ka mo nga da nyuru no mi ra go lo ki mi ne ka re ko no tian wo ta cha ko lo man mi pen kidon bena ne no kate olo ne no pinga kwe kwe merci o kidon dio
0: ya
1: kenera olto la wone pinga olto bot ping bot ping kama kana beri kama no ngir pakot kidon bena olo dia fa so nyoro ne ka ne no beri kali pema nak nak nak nak kita endo dia beri gi waji kene olo ka ne no dema pa ne ne ka ne no kwen makala wo ma ne bi chabiet se cha ne ne nyoro ne iway ni ara yam kana be berga no katar no ma nak nak nyuru ne kay ni no ma nak nak be ni mete ngo giti ker ma be man ene gin ma noti eno kidong mi der kana ye wuro ti be na ka bino kana ro chaka ni chaka duma chel na na wa chane ni wati duma pa tino ne da dia bero so nyuru ne kay ni na ma gane dong pelong ti dong gina ma ma dong ma di di dong pe ti so nyuru ne wa dong duwe ma no no ma tiara tiara ko magali gareo ki piara ko bichelo dong ka yin nero ko bechane ni chaka duma chen ni owe duma pane ngo ma yin ma chala furi timo ki ngo ma timo kome ngo kwa ma furi miro timo ni pedwe ma dongo noke man no tikin gamu keno pira tegari da ne mer ini ngigi weka dogo dong imete ki timo ne ma mato wano wajini bene kane ni kane an kalme dong bino ya chaka duma pane oke wa itu mwaka dano wa miro jemi nono pol jemu kene miro ki kwala kwala pala wargi magu yele pira kanena en lok machim mo kwani pa jomo kenai kwala chimio mo kwala chena gi chim mo yo ma pat pat tie mo gi to or gola so no ni dalot ma pol ma you know ni gen gi mero ber ma be ya no gi degi le per so per terno ber bed ma no wan tolo me wani kum jem kum man dong me nero ngoma tibi mecha kito wan waji kere uoro tiga bino mero mero nge ni kumera siyo kiri nyendio kanyi penye waya wati ga ugana tiga kwera ma ma ma pier bi ju ngwan man do ngen cha bi er wan ma wati ma da gonya
0: en la pendo ber kenyi do
1: so kay ndi penyi wini wan ma wati da gonya Minyet an palang wa ni wa tia gonya wa pea gonya. Minyet an yendo mi le gam ki wawane. An pea gonya nyongo, ya tia gonya.
0: Minyet an kir pala we cha,
1: tia gonya. Ene yende ko de gam cha bich. Ka che tia gonya nyongo.
0: Mi kudi pea gonya. Ki tien loka di judo.
1: Ki tien loka bera go. Ene be tia. Che, ene po mi loka me pol. Pene yene kaane jie wain ki wai kaane tia. So minne nongo ma tia lokom le. Ene ye... We po che bien makara ngej wano beru ki kar minano lokom cham pat pat ki nge odigo da ko neno jema pigi bitego tine otiga neno ilain man mi uhuru. Aka neno lokom le wa meto neno ten gamu mo pigi tego mara mo konyi kane enene ma neno daan tiga chere ni ama dit. Ene mi achen wangene tung boto kane lewe del chon enyo kane neno Uganda. Ino kuman mi independent. Nge ni independent, mi wambi kwer chi ambiche. Pere Sudan, pere Kenya, pere Beirwana. Kuman go?
0: Yeah.
1: So ti bot wakanyi ken. Ma wako chan wakanyi ken nana wisi. Dennis giti ke kwer. Ma ke kanyi. Tan wakanyi ngorak di timo jane.
0: Ni indi kwe no peti ke ngeye nebe.
1: No peti ke ngeye ne. Ene begin go. Mugo bidaki poe poe. Jane kar niye ma dit giru rama. Kuman. So Independence Day ene ne. TAP 1, Machari Ugandans. PTAP ya ki lewo Kenya, PT Rwanda, PT Tanzania, PT Sudan, TA Boto Kany. So nyono ne, dana mire loko ulto nyamo bene, ni mire kwenye loko konga ni itere mula onye bao, kero bao gini kondaki loko gina mwa waj. So nyono ne, watiki gwa mwago mwa yero kima piki tego, maka yini neno chi lewo karma be, ibina wane ramo kwenye karma. Ene mire chen, chenen ini mire kwanyo le mamigi, mere waji wat log me wat kile ikar near madiet nya we dog near madiet ti pol ki winye. So many foot petin tini me charo kamo ken kile mere ire na ne le ne na da ki mago pena jemo ken gele ngo ki waro kile ma megi ki ten log ma pat pat mo ken bo no wi le ne mere ta ne pa ga ko ne mo ken no mere ta ga ne ko ne mo ken no mere ta ne gwa kamo. So peer attack, you know, mira tien log nge. Kidong pol karwana wajine, no waraga ki bot LC penalty roma tie. Kene roma charo, ken village ka chayne ne, nyoy Paris ka chayne ne, ne weyara gye kono. Man matere ka chayre sub-county ki sub-county penalty, district penalty. Kidong mea ki district me charo do ngwari lo mo kene, ene penalty. So dobu roma, ka charo mete der, bot wakany mako be charo nge dama pol tiga weyara kere ne. Omera in ka yin bitayar lewa mi ga chane chuk. Omera nene, leene eone, ini no waraga. Mano nyuru ne leere beru mege. Tiga teane kwene, tiga teane ka timo ngo. No nying ki jemu kene wainu ki choye mabe. Manyinu waro kere, mapedak no naki beri ka uwar ke, beri ka cha. Mabe chek pe yene mera uwar ke cha wado karo. So minyato mera uwar kere, chalo ka bitayar chuka cha ne. Yeramu fuku diko chan. Mabe ka kare bo, chiramu no ngo. Transport bi kare ye oye chok chan. Man di ken gamu ken apira teka tira tira men nene wek no ken me kuo po be tie. Kiri wiji na waj ke waj dan ma pol tie magi mero jembe nono. Menjil kanyin bi aki wakate bi aki gulu district me bire siti kane. Menjil te mire yin ki ping kuna yasi yu nge ne yi tiga teo diyan nunga charo ne nunga ken den gwini gine choyo kuman kiri choyo weng me begi dine yas tam na nam pa yasi weng tiye details we make it pay in one lane kala ne ko lane dira cho ko dawo why no ge join at the so man konyo meyo kan yene we checkpoint man go ak jure tiene chung ko no gen my war ga ne mer pra bet gen man da nga bet pat gen na ti mata ka ni go ni dia war kere pe no mer si o kere ni dio kan ne bo bien bo re wai ni ti gele ni ti dia mer ma pa ene mi o ta ne chuk e be no ni am ta ne chuk e no ndang mo da nga dak tie gi ki mo go ni ge da ba ngwa na kan ba da ci pe ni wa ci lak ni ko o nyo bena mo go no karo ma ma karo mo go no ti a pa wi ari an ge ro ge choy bi pe ba ma an ti a wor ken ge na pa ma ge ro ge no ke ta ne ti no wodo pe me te mi o check point a pat pat tie ma no ni dul mi fu man ma if gen gi karo animal check point e bo pe ma pat pat ka wa no ki ni o an jem en ne ke don bena ma pat ya ne. Yana ye lok bena me wat kile mero no mogo no ki mogo ne ka yin bitero le me mi gwa sub county mane aki di ki wel ka de aki po kwa sub county ti ka ta na gwa ta na mana wat kenyo town council so indong no mero kong ni ang ma bene ya wat kenene get to a make and go, pitié. So me you don't quite corner corner banner can young lingo, not to my baby tier. So get on quite a leg corner, get a white laban lock. My corner quite a white guitar corner laban better lock. So muggy and a kitter, peer tackling on, they know better team again. No. Man kitimo, work no pedak lay my common lay at guitar, come not to obey me nyay at war. On your banner, me gamu lay, in my common lay at me kill, come no leg to obey ye, me nyay at war. So man kitimo, me gang on air, work no, jamena been a bear. Kidong bena moko ni yin da yin di won le ta ti ta na bi ti lok ma ni chani ne er ka yin na dan ko be chani an no mere no di an ti ga ga chani cha a mere ke ke gulu kan cha cha ro ki tu tu ma cha ti yo ka re ma ta ka a fu ko chan ma a we ya di na bi ta do ni a ba tra ki we ka ne ko ti you know na o me cha tui mere ti na tui mere ti na cha ka me ma ta ka ni go ka ne pi pi ga ne a ti na de ke ya gikene no nan pa tiara bot en si bene beke yo bene ke o bene gena mera on yona bene per ma man raje da ma kron kwane le ba bio tendo ya no mege bene ko gena nyor bene no ni mege bene per kron bene tiamo kere ma kemero ne alto ki jo kene kan enene ena ye amero ge ne chek bene pe ye mera kero nyedio pe dan ma giti ne ko le en ma kan ye tiara tiara chin ne roleo ne cherken pinga maikan will get the money chin ne roche pere verde ding wake marione ene gno ne go tika promoting lo mikwo lo mikwo my no ne no down tika my tegere bene kiran ngar ma time ron kwala di linga ma di wo ti ger bandi ngora ngora ger becha pere en kiran jira 12 pere pere do white ko no yi giving in ne ne ne do ngan na ne so mio check pie no ne mel in inak leo kono gwa pego kono gwa dian ki ken pengje ni pere ka ver ka dei twei manu le ambe diga twei kenyo no bere i kom pere pere ginga nga ma one no dan pol kar ki twei ji penyo ya kele o man no pinge o ger no ba me no ku tim so me o tiek pe ye no me ini net ken ke tan pe ne en we o pone bere ta ka che bere le manu kong ma ti kon ti ma yot ki do mari ka che no mi ki kome pero inkuri ran wa ki war ga ni ne anda ti kirin ai don ha so baby no ni ne ma ki ti mi war ga ma ki u fiz ne ha ya ne rio rio di anga ti ba ba rio ne ni ndi twe ngwa ki ti pi pi so pe mi ki ti mi pi le ma no ti ma ko so man du ana le go dan ne mer ber ki ye le ka ki ka er me ju ko ne wa no u do lo lo man me ko ben ping ki don en ka na ne ben ongeni down tiger word ben again ki le so ka yin be waro kere ti ga mo kana pier ben tak e bole chalo wini gi ano chalo gwini gi umber ini no ngena ma mano ngo mano ki karo gen gi beri ye kenyo ki do ben gwa ti ki mataka ni gwa ron ben gwa ti ki lela pe ki twe ka yin ano o mege wa magi ya ki lama bole gen gi karo lela so no glung wi gwan na ne kwa pen gwan lo e ta ma dong bela re
2: no la mer tu
1: yu ai ya ma dak be do ka ra e dong so ndo ne ene per wa te ke ngo no mer be ne tin ke ran ge nyu ka na le ke ki wi ni ma pat pat so ke ra ge no ma la ma no be do comfortable cham be no ge wa ni ye ko no wa pi be ne ka to be no mer ke ra no ka mi wa ma yi wa ye ne ge wa de cham ke ta ne ke ta ne ke ta ne so man ti gen ma ke na pi ra tak ma wa no mer wa tim ke dong ma pat se ne be ne le mano come liet bene calmo coman en el polka down terne le ni wini ma come liet en amia ke gendo ngo wak lo kere so bi noni chek pe yeni le ma come liet ni wini ma come liet mer ni tiere chare ni tiere chato ko o ket ko no coman chek pe ye bene ti tuo mo kan ma agi kom le ko be kom dano mo kan ti ma agi ro ma agi kom wini ramo ramo bino no ramo ma ko en tie buor ma gilo ni bad flu pange ke winye pier so en ari kon winye ma ro yin dano o tiki tuo mo kane ma ro ma ari kon winye bino bino ma ro dano kom le bino ma ro dano chalo kane arthritis ma ro bino tuo me no ne ro ma ko ari kon le bino ma ro kom dano kane no o tiki tuo mo kane ma no ne ro ma ari kon le ti bino yan kon ma ro yin o mio rodero no doctor ay medo gergi wajene pe ki ye no mer ini chat le manongo mano komeliet kidong pereng ki ye no mer nek le ma komeliet o me o kai nero kai le ni komeliet tin lokale mer kon inda me treatment lenen ko chango ma be ba long tu ready ka dong ngo in de chak dong na lok men na ko na nyu me chatu na bene in pero cha ta gena ko le na ja wi lo cha cha gwa ta vino pero mo ka tu ko ne kuje ki dong kai na ko bene bene ngo no ka na be piti ma be ta no mo join bene ta ri na be no be mo go be ker pe ni ai so me o le me no ko me let ki wi ni ma ko mi let pe ke le chu ka cha na man kero no moro ge wa je kere na nyu chek wa je kere munyer ka no gwa na mi ko me let le ma mi gwa ko me let tin lo ko me ko in mi ko na wa mo chang ka di nan no nok me te ne chu ka cha na so ma ge ber je me kana pe te ma no in ma cha lo fu me be ti kal me ge ne no man be ne ke lo ka wa je je me kana pe ta na ye lok me inspecting le kenaro sub county nero kenaro watiki extension wa kama pol it is swing my path pan matele Uganda kan ya madiet tika biano chala ne no doctor ki pogi ken pain this swing my path path mingi one ni le makibina one ki inspecting ki no ne bir le ba kama yot patiki tuo mo jilongi mini go it mena kone kidongi dinostam ki komo kom rio mano Rio kama ke dina estame pero ka enda ko ngola ne me charna bene ki ngo ki joma ke bino ka wil so ene pat me don ke jiro charna ma gike so no me ke dina stam me kon fami min ma kone ne le na ke en ke en sitim inspection ne me be tema tema riya mo pore ma be me cha pa dano so man gina pira ta ngale da ma ne one me ke temero be no ne cham chana be cham ka ne be tie kira le mama ina lo janya le da mbe ko mbe fulet no na ki me yo go ene ki nako be ki dine was tam so inde ina lo dong rio na ngi lo dong ta ta be fat fat ke ni be dong be ni ai che te no pi ke me ta ta so ya gi ke na I pe ni wi wai da le ni ti ga da be ni le me ke ma ti ya ma no po me ki nak ge be ni pi che ku ye ni me ki nak ma ma dong ti re di ma no ti ya ta ya ma ni me ki nak ge ene I no ke da ma na ko na ya no no ko be ni ki inspecting ki dine is tam mano ini nago le yana gidiano bakno ngo be di kam ko ine le bodi kay tiara aba tra kan ping bod ko kan gulu kan yini be tiara ko no no ne le ki inspecting of foot picking up foot pick ki yini kero ki naro tema jema kana pe ki tego ne wen ki ma ki yue ma be ka don ki nago mano ki ne ang ne ti ma be ka no ne gar me foot tie ti ga waya ka wa ko u ji na ka ma na so mano ti ken gamu kana pe ta ki don e ka na yone be no mito nen jom kana en foot one foot away en lokom yat ki lok me treating le ibene one en le man ma come foot guard na tie ma ma gena gena ne ma foot pori ibene mi go ten man wo ma gane ti yeri mo kana ma ino ne ma tu ju le bana pena wa ngene ka ge me treatment ya tiero pole wa en kongo e ya twin en pale ma no wa jom ge cham pole twin me re bit bene ma ma no me re gwa ke ene ti yari ma pol kan ma tri zeng leni wan kong tiari ya chuin ga dong ga dong cha dong kat cha dong pok ga du ga ma pat pat so nyur ne ka che nan ki tri zeng le ma mi ma po ti ya ne ma ne pe ne yat mo ti mo ya leni ka tri zeng te ne la pa ya leni ka tri zeng te ne la bia ka di ram ga ya leni ne la pia ra che ka dong ga yin de na cha dong bi cha yin de ka le ram na ko de ram na ko ne er be no ne an fu ra tri zeng le ma me ga la wo ma ga ching ba ra ja ne era cha bidi da tiga tiga timanga da tiga ta na chuka na kona so ya ma ti you can get join it tell me amara mana ba ko du anyo don ba o keo na ti ak ti che so mi yote na beru gena pia ta ma ga da ta ba bino pa ju ken me le pen ba ga nen ga che la re na beru cha pa cha ma kana ne ni ka na ki ya ti na ne ma di re na ma don ta chuka ma ko pe na yeru ken ti ya ne beru ma ka ni na da ma ka ni na pa ya ngwan ma ka ni na beru ya chen mano ri kere mano wa ko tiak ti che so I kom le bene no ye ri ti mo kana ti ma ngo ma ri mo ne pi aro ya che lo no mano ne pera mo no pe ra mo cha mo product ma kana kom le ko no bene cha ke ko no bene ri yo ma ki ma a ki kom le ne one no pe ra mo ngo pe ra mo cha bene no ya fu ti ti che ya ne du ko ma pat pat so me man ka ye bi ro na ko le ma mi yo wo na ne me ra in ke nan ni yo kom le ma ne ma ti ni ka kom le ya ka mi treatment mo me o ni an mano no ne ka mo do ka no ti ma be ma no gen ba in ma telefon me nge o jo chan so mo be je mo ka pi ki te ga ti o ti ma o ta no me be ti ka me ya ko ki ri pe ma ti ne pe no na ne pi er ta we no ku ya be ne wai ki dong be ne be ti ka me nge ngo ki ko ma ti ma we no pe da pe da ko bin ma no ngo dano berka wola wola ki yat ki jam ken pat pat cha tawna merka gikan ko no ka wadugo tawna mero ko be win kan gi bodugo wa ko won kan yu bu yu pe wetini ni ki don gwa ko ma be tigati ni gwa ka gena ma timi tawna mero be pen tino ne chaw be mine tini yi pen pen ki tamano tie wana berka no jolo ne
0: kakare a for it all wa ko no ngi be ma chigu chigu la won video ko wadugo chen tiga yobani ni ma chalo la ngole okay e car mekanik wachi dul pasilam e podegi ngorole koni bene yene bitirna machalo dakta koni adedene ni kagen gi ngoro chango magen giti yukere bene ka no in re en wan lokin gang te ngole inena yela kerno tie kere so en la pen mai bi chawane kere ko dugu chen e kom wan chamo kere man speak fm lo in radio kamano wan en lo konfu e wan duju ko ar ki kore
2: jalo mera man chuma raj ma wuyur len ko man pinga
3: a jalo kema wiya borga chakeo a wor non kwe di city kaini ni maparo mo non kamo ke ken magi char ye suits ma bejo no we mir da dok ko beron gang
2: mira ye peroni no ange twan gi moma dip ma do petuere kaku mano ba che donati ya bu enterprise gin char ji ma ruka ma bejo ma chalo bongi pa mon ki cho bo ki palo tiano t-shirts ki jeans ma bejo shirts ki gentle wears dresses bugs del ma pat pat jacket suits wa ma chalo mocassin types ma pat pat kizara air max texas open shoes ma pat pat Push, giant sneakers, Jordan, school uniform, jersey, soxy, kiwa, megwe di yo bena tiye. Ki utok ma baita tira tira. Ken bena gitiki wedding suits mea chara ki mea pa. Ki long kaki, types weng. Yuponi again gitiki bongi ma bejo e fashions weng mea ruga. Dok Jimmy weng mai wili bodgi ti original. Ki dog nina ma diti, well Jimmy weng ki duwa kwa pinya tira tira. Nongi iguru main market, dukan na ma GL not ang wena bod. Unyo, achela chel not. Unyo, ario abita bungwen. Unyo ben romo goy machin inaba nota biera biera beach abiga rio chin abichela dega rio unyo nota biera biera ngwen abichela ngwen a beach achela rio abichel abu enterprise gena dong loyal lawyer account to kimero kiko malo me uganda
4: Itiyo la titmati office pagamente mo, onyo itiki mutaka malog buketi ye nyi, ki itika miro loan piyo yoro yot, pede ba wi tutwal. Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine cha ame pieru wa ngwen onyo niana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pemiyo loan bot jomati office pagamente kikem. Ento gimiyo bene logbook loans bot jomati mo biyachara. Kijoma pegiti office pagamente andro gitie kimutaka. Mamorka git logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited. Tiki jae maramo pia rio. Itowns madiro wen Uganda kany.
5: Peluak matie gulu. Kupeki manager wa inamba chimjera bira bira ngwen. Abora ngwen. Abu ngwen jero. Angwen aboro. Unyuera molimu website wa www.fincredit.co.ug.
4: Fin Credit Uganda Limited. Jomalibu ko tijgio bedo Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited. Improving lives in Uganda since 2004.
6: My Gulu, Opera Terra, Central Motor Club, Kachil, Ki Federation of Motorsport Clubs of Uganda, Kelo Iridiemwe Kimotaka, KCB National Rally Championship, Round Mia Bichiel, Maberekilwane Rajiv Ruperelia Memorial Rally, Pieman, Timinipo, Pi Rajiv Ruperelia, Ichia Beach, Nindra Bongwen, Kichia Bichiel, Nindra Park, Mepa, Maha Ali Mario Kipira Rio Bichiel, Ichia Beach, PMWH, Biap Magir to an Eka Undergrounds, Chawabor, Medichin, Tonyaka Undergrounds, Biberu Menor. Kadoichi Abichin, Nindra Pa, Dumapa, Mwa Alibari Kapiro Bichin, Beta Tayara, Majolo Pia Magua, Jawachili Kuavio Deco, Ibuatira Sub County, Kidong Unyama, EU Kidgum, PM Mukene, Bitime, Iunga Sub County, Itoji, Kachil Kikweo, KCB National Rally Championship, Brown Yabichin, Lukanaye, KCB Bank, Achuli Inn, Minor Freight Forwarders, Mahindra, Plato Milk, Ruparelia Group, Yaobai Cement, National Council of Sports, Achuli Parliamentary Group, Kulu City Council, Radio Ruping, Sagabo 14 Consuls, Kulume, Inspire Africa Coffee, Fine Spinners, Samsung Transtel, Trigger Enterprises, Obio Pira and 1-8 Apartments, 4-3 Lounge, Rajiv Ruperelia, Rally Team, Achuli Sports Officers Association, Kachilki Somewhere Else Bar, Kampala.
7: Donyi Ababet, weri nung odds ma bechu loyo. Watiki offers ma be. Mayra matuku live game. Unoi no chul chon, matuku put payoutum. Ket bet ma megi ki Ababet, weri nung gumelono chente we million mia beach. Kunoi ti yuki chilling mia beach keken. I betting options ma megwa machalo. Straight win, draw, overs, halftime, corners, yellow cards, kidong latuku mobu morogolo. Kimino assist, kimukene ma polata, D star, Achela Bora Beach, star, abungan jero, ash, I MTN. Ka star, Achela Bora Beach, star abichel jero ash e Airtel. Iromo benelimu website mamegwa matie www.ababet.ug. Pinget matut, iromo gono chim number jera degario adek, jero jero, ariangwen, abiro jero. Noit yuki MTN, ka Airtel, jera rio jero jero, adek jera biro, ario jero jero. Betting peopore, pingat mamohane po pierua beach. Betting mokarulaju, romo kilubale pa wich. Ababet, uchone, dog tool me Uganda National Gaming Board, enegidoro TJ. Ababet, we are the best at the game.
2: Agrithon Fumigators Company Limited. Matiendo ngele hibi ngekoga. Itikifi.

0: Cleaning services, my kinai lua komaraya, kom kimu kene mapurata. Pi in my mere chung keni la bojenge, how do we kill me tulim? Manupa king it my no, gin bengi for you kill me you put liquid soap, shampoo, chabun, kimu kene mapurata. Churon ma migi do pongwa, gin bengi tiki yad ma bea tilatila makai, on churon ma migi, tuku churon dock wa ping, chalu footki quinion yam. Rune kumbeti, piangu chabuwa a wild pinky percent, piara bichi kareman. Nongi ila yibi, yo machero kampala, ingi railway crossing, on your romago chiminamba. Nota beer. A bora biero, a big nora boro, a chela bichela rio, unyo, not a beer a beer and when, a bit a de la beach, a bichela beer a boro.
1: Hulu, a choli in northern Uganda, miuna dek ti mealoya, pitana dek. Kakare, you in mabe, miliona dek ti mealoya. Ichia beach menino wuru ke kome. Kika kelo independence jackpot. Miliona dek pi dana dek. Maja maja. Dana dek bilono chantek. Nara chela chel pi wotke miliona chela chel. Ha ha ha. Lima dip mape wache. I miro beri kin luloyo. Di star. Ario dek aboro star chel. Stario jero ash. Wehi donye kwanyu kalulu. Mawa biminye miliona dek. Odana dek from a better school fees when you capital mecha kubia chara nyu dunguma det mala lokoma megi miliona dek dana dek I jak pora chel I pira boru ya bungwen tonna beach speak fama pon ma pegi lo million ini no wuru ke kome yura tira di star ario deka boru star chel tario jero ash
2: en lo kawing eno diogo yor yor wa beri ken lo loyo mano gantika koro kan en ker mano jackpot ne en tika bienu kede manye yo madon futika kele bot en yom chinki galwang ma dieto twal kidon bene dogo la loñe ngi ka ino million en ni tuoraba en don kay bi neno kano ko mu lakka kede bat pera tek timo chon chon piane wa tiyo ko ma wa tiset menene jemene dojo o karo kor gi kor man speak fm ko dugi ye kan wa mirne kon wanen ki borre la wing video jimu kena mapigi tegu tieni umuera yine tim okay kadon kone lokme charwil no le berni ni ki bor antoni ne awe la pen money but la dit ma mega matie kan ma kongu da ye polik wa ci durdin pe salam ene ki millionero le e chenge maka ini chera but wa mukena mapod ma pat pat e bucha eno no genetie kana ne gi dor lokme ya le
3: ya melupe ki nako nyodo tole nako le no bero gina tena pere ta mala ne wiya beno no wiya ye man me gama lokene gina tie ena ye chilam ena ki waye ne mero gonga le benenga way gena leng di leng ande yarmani tie me pada mani tie so nyoro ne me patre one bene o mera kene ngo o mera kira dego nye mero o mera nge ene dana magen gi Jaro and Rione. Poly Yorkum Gummer, make a pim. Be in my chair can have a lady, Yorkum make a pim, my party bitch, Lamican. In my pay, Mogogog to Mogo, your Jay Mogogog man up in the yard down. So Yorkum make a pim. Kidon me a rio. A comic with Terry and Rio Michal Nene. Omer in Nene, Kunone don't yam and no poor and no military ego, a rio. Kainalo be chane ki container magi kwanyo gi town and joke no ngabo kolo tiki karen riyo ne gayo ke kenyo maka inalo no duanga tika poe ye anare ne pe bere maleng to twan so me lo nana lok me leo kame chare riyo ti mabe yin me chare riyo yoro kumi ti mabe leo ne ti mabe kidong me nana no ini chone ne no tiki permit and me chat me nyere ka permit pere ne tika ti ne be we ali the man man ene gen maron wajine pene dog gen ma chama po mere to kera aram kelo riyo ma be mo ki aba tra ku ye bore er kan ko ni di a chana kwa na mano bir gena pira ta so me nyete bene wano lego ni ka na di views ma pat pat me this week ma pat pat kong be me ro to gen go ho en ka mo ka na ne mano ki chara riyo ma tian tian tian tian tian na ne me na ne gen ma di a meeting standard log me le me kong gi ma ti ma be log me at ma le me ma ti ma be beno gi me ra yo po be ra ma di permanent ne karma la ya mano ye kujana ngo tiu ki dunya maleng yin beno ruwa en gen awa koten matani ki wa gambur mata mano ti smart ya joke no chingi meno mo jo maka ti ato be grio mo go be ba ru me ba ma be ne na chol ba ta so ya gi gana ba time ne cham mo me wi ru rione be ru ta so me lo me leo be gi na pia ta kidong gin ma mi ramet ci dong be di calme mi gi ko ne ko ni pena ne ta wala people to an and I le ki to gin ne o ke ni tie man me met ko gin ma na ne peño pena ka yibe ne o le mi gi o ke di gene mi je le mi gi mi o tiene ko yu e o bene tiene no wang ma be
2: ma nyi te mer ni le bene ko mer no yu
3: ya o yu e ma be ki dong bene ka ka gi ne o no be mer ka no le ma be wi jom kana o kam kana kam na ko le ken gan ku ja no be lo nya lo ngi le mo le o gwe pa la ko chobo chobo mo wa ta wi po ma ga mo kenya na no mo o ti ara me ga na ko me di ange di ang da ko gwe me pa la ko chobo ye da ko ta so nyoro ne no in no ga be no ka ni na ya ne ge no ma bo pe ya so me na ne ga pe nyut be le ne lo nya ma be na ti e ra ni te me ke na ji ni lo mo tu ye ti ana ma be ni tu ye ti ana ngi ken ni ma be ki ki pile mere ping ki ki ramo na kone el mane ma ni nyur ni lwan ma ti mo ga chao go ene ma furu chuwa chuwa ene nge ga churu to lum be no ben le be jo ka no churu to ha ten to lwan ya ni ba churu lu ngwa ma twa la be no ma twa pe du be
2: gang do
3: pe du
2: la ka be de do pe no ni ya ni ba ti
3: no po da po e do ti me me ra wan ni le ma be ga ku ye ma be ka lu ngwa de ya ma no ti ki de ya ma na kone ki ya no le ma be ga na ko ma be wa ka yin be cha ma de ka na no no ti ma kene yil mere ma kita jine ti ma ne gin ma ta na mere lok ma che kum je ma na ne lo ma da ma pigi tego lok kum le e di pene ma tene
2: kakani
3: ma di ma tiga bino
2: all right
3: yeah.
2: Maybe location ket ma wa tiel kene ki wang cha ma wa
3: wan wa tie ka na ro aglithon wa ti la yi binge ko ga ka yi no e lo crossing ne tap ti ne bai wa nyi ti bene ro at ma ne ki wa an ko ma join inspire so mo aglithon ti kenyo ko ma te ya ta ne ko ma ain be no tiran pen ko no en sign pa de no ti dogio meno ti ma blue kama ne meno karo ye bin bon mane ko be cha me ye me ko mane kenyo so kan ni naro no wa ti en kenyo don one of we ke you won ne one of ti yo wa cha ko de ko cha chen bi gero cha chen ko ti ano mo nyero na ko bi di ko cha wa ne ma na pe da ko wa cha de era cha bi chen wa du ko ki ma ma liet ba cha de ke la ji ne chen mere ke bino cha ma kenen furni a wone ke mero lo ngi kire nga ke mero ko kon me nga furni na bi na ta ko cha ko di ko cha chen mo cha wa a chen me ko tiano ti pe na ma chim ki ta ma pat pat ma no di kere ro mo cha la furna ma not to be about a biro a bit not about a chen a bit chen rio not to be about a biro a bit not about a chen a bit chen rio mero fo i dan do mo ko yub man pe ma tine alego no medike we yu mo kel ma bino
2: kakare an benda wet yes kadon ni en ramo yini cham ma be man gena don ti en no law yu de chano ti mo wa du chen wan en ket mi wan chamo kan ti kap yu kede Dr. Apollo Milton Obote
0: it ye ka we yu biera boru we abon wen ton na be speak farmer tuan ma pikin

0: tiyati ana ko bi mi dere
1: kon de ko ci wara mo ti dalatan
2: wek wa wera beite moi ko do pal tuñi ki comme ipoko ngeci ikumalu me Uganda
3: di wor ana wuyo dogola ko ni kongkong dogola ko ni kongkong
2: ana yo teramete dero ma be ying bene we ho be di piera buru ya bungwan kon ni abit speak fama bon ma pekik itika winyo piera buru ya bungwan ton ni abit speak fama bon ma pekik
4: from Kulu City speak fama.

0: nga tera, may chakubaw limo duki od lo nyo paspik.
1: Awa lim na win radio, chanta ti bor wan lim kakan, chanta nyak speak kan ti jepe. Mar, kiat mano chi me donyo kere la win radio, od lo nyo paspik, hello?
2: Od lo nyo paspik, yay!
3: La wala palorem.
4: La wala palorem.
3: La wala palorem.
5: La wala.

0: ye wax a joyli dok ni no matini tini ding
1: ak det ki genné tiga né
0: ya twaro ko ni gine ha gine ti gi wachi kom gi gum jome ye po neno
1: lok tiga kenyo
0: okay
1: bible bano wajo ni be joma gi ye mpego neno chelo wajo ni wang loya jwaka
0: yeah
1: sa dit ki genni ineno dok mo ko ni jemi tiga kare
0: okay
1: yero foi rolo ba mi ye we ko do tin tin ki jane ki gen ki ma mo ker kom kowa en twer petar ma twer ma loye
0: okay
1: alego mi gena kilo mi gena ni ba winyu won tien loka ngo mo kel wani en matin yo anyo po ber tu ma yort
0: yeah true
1: ki roti me kere wa miro mi yunge an po ma tek
0: apoyo e studio benatike de mono doctor okolong patrick manu anti assistant health educator igulu district doctor ye wa joli studio ni no matin
2: apoyo la mara mo reta apoyo obi ma ti la dirti cha ko ber chane la dir la ko nyero gamira fo bene lo loch ki roti me speak fm amira fo bene jumagiti akwa kingolo gen me mini wa chawa man pen macharo district kar mo kene singo no tuweneo
0: yeah true
2: ko ti kero me biro ka tv eno jemini weng kai nan dul en ma kwa no gene ena go wel tin won ti studio ara fo yo tuwa be wunyu ken ma go arwor kere ci don alego ne jumati gul district ke jirani wa bene kere ka pe gul district ni win aduki mamwa kidongo chako Kenya foi.
0: Foyo. Yes, la we read you mona en guest manua ticket gi ye kakan walego attention makamegi legini ibedi kare mono memi wa yit makamegi mabet 12 because koni doko chamo wa bibedi kare mono me ya bolain chimwa wa winyu kitubotin bene eno kore kede kore kanyo ginomo maracho bedi kare mono me tiwe because keneno daktagi honorable gi kiuberu bize mataka rida kinping chao kene gi pera mo ngeyo jai mo mukene ma obedo katime kinping en koni wa yabo line chimchi wa winyu kiti bori kamonyo otime maraj mena bere bene kifoyo bala wind radio
1: yeah.
0: Eh go chimbere fo en yop kitutum kede no kore kikore honorable ngeyo ni obedo no bize tutwal e week yeah. Bukarani beri wuno bize mapelare pange ukita me beri bize wuno beri kare mono metum keda luberi keda gwera mao chake ni ndwa chelo tumi ni ndwa bije edo winyu kimeru nina ariyomo nini en pilate kamas jomu kene kimiru beda gike gike afaya wekongwa winki tubotin
1: machil amiro foi rollo ba mu ye o wero dano duju go kero chuin ke gen mak ber ka waji gi a foi lo yup ma pat pat duju a foi lo rech ma pat pat duju a foi walo nyuru me ko kwanyo kar me ke lo tieno gi kano wera mo kar ngechi mo reta miro waji na ber gi u ana gor ka ber mara ma bero
0: Taber no tu nyingi yo fa pere tek tek
1: walu ngolo magiti lu nyuru gukelo ti no gi kagwero gi
0: yes
1: ia beru yom ma pedong tuere ngara chiel en tiki lela waje kila tieni ini chung ite lela nani en try cycle
0: okay
1: chungki ye ma kany ma tek wacheri yoro bina bina dal ki gwer latin yo da da gang ha ini ne ana ti tugi ye ana ti arwa gang wete la duong
0: okay
1: lutiano no gwe mabe lu nyoru ke lutiano gi lutela amir waje ni ikar me chu lutelo chike abiti upi wu kono ko chue nyu ko pe chue kono cheng ke nyu cheng pe re
0: yes.
1: Abiti upi wu ti amiro fo yo gi batek
0: okay
1: lutelo ti utij mamite marwate mabe daktari guti utij mamite mabe yeri bene uromo dano mabe nyuri dano kero chwingi pien moderator wipo wano biro kanyo batiro anyo obiru ngo anyo racheti kaka kwene anyo kao mariteri ni ning donge gwake iye ni ning ada jimu woro mabe marwate uwe kuchinwa

0: Anh đừng nghe thôi. À, đã mà tiền rồi á. À, đã về. À, đâu đâu. Hello, Speak FM.
1: Hello.
0: Ít tiền đi.
1: À, tiền mà về, tiền lọc cái nào xì kia pa.
0: Nam xì kia pa.
1: Hello.
0: À, pa, bố rú vay ngồi đó, nà nà.
1: Bố rú đi mà về.
0: À, yì kê chà mà đào gò, đào tiền thì cú tiêu ra. Quý chí, quý chí, quý
1: chí. Dạ, lòng tiền hồi bí chào mà đào mà dạ, nhìn mẹ ông dọa, nhìn tiêu một đi phai mẹ, nó nhìn em cái ngô mà, tiêu mà nó phun nhau phù hù.
0: Nam xì kia pa. Nát xin nè. Đang rồi yok có chim yok mau canh mà phải lare. Đón nhà mày rồi lòng nhà phải speak về cái gamma li mi rìu. Kể cả cho mày rìu cho mày đẹp. Chắc đón nhà chọn đi star rìu đẹp cả boros. Ta chiel star rìu not ash. Việc chân tay alivar rìu khi chili mi chiel khi pier beach của bên chim mà mi gì. Cái đón nhà con bên tab nuôi đi cái gumma diet. Phụ nữ chỉ cần mày rồi đàn mà romo ha boro. Colo actually pa. Tiga mira dan maroma pat Paolo where a bit gumma did and no I think ni the page material ne are ye lu with that level mama don perwate la win radio eh and the berbe ko ye ni ket menene manal miari yo enene ami botin ngene chanta ali miari romo ko nyo en pistek nyo ket me donyo level mala mal romo ko nyo en where a bit opportunity menu menongo a million a chiel Icheng a beach many in a war come independent day kamano watiki chente million a deck and million a deck kin mamire nge babe mio million a chela chel bot nge a chela chel so rendo nyi kombedi chane beti kine ramo nongo chente ali miario mawe min kombedi chane machalo steak mamegi chide chamu kere chama bene hello
2: hello
0: yes
2: Rima ba
0: Arima ba wood ma yiri ni ni
2: Ah timo ba ma ne dilo ngane wi le show
0: I di gwa ko gwanda ba
2: Ana no ya ti mo nyam re ko ro ba e ne ko tian ba
0: E ne ko tian
2: Ko tian e ko no na wa chel
0: Eh ma no fut pia le ko kwa lo gi ma
2: Ah ko tian e ko no re
0: Okay I don't know. Ingat mati ke cuci mi gua no food piti no food pega pelaku ayah lape mana kira mana orang cakap kat dam kere no kuar ke kuar eh mana kira mampir cak madang food ke dek ya kamera mampau ya dek no lagi ingat ke bin leblu kacil ke kuena mampir kira mana ini culu kere no kuar ke kuar eh kila dia Wilfred okay now work Kwan ini nih cuba duk cian wanen kagua fungi atau mau cuci cama dam warga kanyo. Ane ada jam nom moko moko mo. Hello.
3: Hello.
0: Apa yang dia teman ngane?
3: Aje lo ke Fred kita welangan.
0: Fred kita welangan lah. Ada metin tiga guenyu widan ma peyon.
3: Ada mana lagi kumero? Mere orang kaya. Mere cama moko.
0: Cama kaya.
4: Kumalume lubu Uganda! Bidu una tera! Michakubao limu duki od lonyo paspik tano odu jago no gente wako iyub mi od lonyo paspik mabiru boti nino duju jawa ki jawa no dano tika loy chiling odu jo waki mo dujo do yabu bao limo duki speak fama
0: lonyo paspik loving radio what did you hello speak fam
4: Ngalibariyo kikan kadungwe kidonyo idrus midonyo iot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dungwa bibiru kamione nino kenino makdung mere dugu wege duk la lonyo
0: Right in the low interview, we are going to see my children. You are ready. We can get bought in. We can you. It's a much a damn can over duction. We work studio key. Logging here. It left blue. And a bit when you can get the menu. A couple of duction. The top in a logging here. It left blue. Catch the queen. And no, we'll be better. Key. Dr. Remagi T. Cabino key in reproductive health Uganda. Hello.
1: Hello.
0: You tell me.
1: That's
0: my bad. Hello, boy. Where are
1: you?
0: Yes.
1: Ando tamano tiku manda. Wati la kuo, no meri kiaro ka kuo. So nge ni mono gar kenyo ni kuro ki kuo. Boko guyo ni fabri to nge ni la kuo tiye. Ni dong lo kuo, ping ma kenyo ni do tiku ma keo eno.
0: Ok. Ayye la peba. Wati nyinga?
1: Kwa ya.
0: Iwa nyinga re.
1: Yes,
0: yeah, Suzanne, hey, Noya. Hey, Suzanne, Noya. But the pair for
1: whatever.
0: Okay, Mary Suzanne, Ki Noya. Chibia Giki, speak FM, hello. Hello, speak farmer. Hello, do you want to gig?
5: Hello.
0: Yes, man, got it. Chimine, this is style. Put on your bed, Abba. A pebo do twal ki ansa ento ansa ki come ticket man lowin radio polkara kenen ineneno to twale jomaneno vj joma neno movie new cartoon ba ma neno I act I film mo ma be ket ma no jamine time kere eh pole yinu iti aneno genyur la kuo ma no food pia la kuo go o kwal gere I neno I movie ket wano la kuo ria lipe kere eh la kuo kano lipe la kuo no vero kwal gere wa erno food pia kwal mono mi achel yinu no you know, I know, a mago la cool, anyway. Now, get what a pair attack, Manu Yovichina lawyer, and a Java Damatin in any movie, Nyonica Tune, no. And a kit mapul car, yini equaloki jamikere, the local kainan in an animal la cool, eh? My foot in animal la cool, can wear my la cool food be a quad again, money. Ah, I don't know, you know, no, the mark on the quote or the wind radio. Money, no, go at ye. It is a dear, do you check in a long, eh? Kachel Kikwana left low.
4: Ipeduka when you be jump kiatam. Yawamawa penula pen, Wamiola pen, Mateka deda. Mengeno come matam wigiri. You be jump kiatam. If you're a poor, we are born. Tonner, speak farmer. Twan ma pegig.
5: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cho cho gini mon kon ti li adi
6: la la me gin wi di we ni tiringa kam ti jeri ya
5: boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bira marne ko mala wa bira marne ni boda na nge indu ya
6: kon ki kon men ma dak la me le luani ana kon ana boda ana kon
7: la mi ju ma ga mak mama chal an la memba
6: chal boda yo bir ko ma nyen no mi wa ta chon di ya
4: boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku ma Yubu kipi, neutral spirit, kitchen flavor. Command nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Seas Experts Limited. Kira ye yubo top giti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yipere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulpi katons maduong. Kochi mi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela biro.

0: It's 9 p.m. Kumbe de chawa dek motiano ki piera boru ya bungwe Antana Beach. Speak Farmer. La kelia ye Maga Maga Skills Institute. Kaponye me nongo baga chich, kika nongo baga chich me ponye.
1: Bara bara ke bin ke tar ke kilo bin ke tar ke custom kona bin ke tar ke la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon tili ya di
2: la la me gini wi di we ni tiringe ka meti jeri
1: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa bi da marne ko mala wa bi da marne ni boda na nge indu ya
2: kon ki kon me da la me le lo ni ana kon ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak mama cha an la memba
2: jel boda yo bi ko ma nyen no mi wa cha chon di ya
4: boda wa reji flavor gin no bi ko ma mit maku maki Yubu Kipi, New Flow Spirit, Kitchen Flavor. Command Nunge, Dukan Mogi Kenilubu, Uganda. Dulmi 7Seas Experts Limited. Kira Yubu, Tabgiti Nunge, Chireka, Ikabaka Road, Ikampala, Uganda. Dulmana Yubere Kilubotin, Koma Kilwene Kakasa Flavor Gin. Komit Kanywachiku, Katipiu. Kaimira Wilone, Wilma Bull, Pikatons Maduong. Kochi Minamba, Chera Bira Pichaboro, Abora Ria Biro, Aria Biro Chero. Unyo Inama Jim Chera Bira Pungwenangwen, Apichela Bira Pungwen, Apungwena Bichela Biro. Pay Chat Com. Man but ngat mama gane pi oga pa wi aboro mata kon lu la jura pi yuru kumi kakasa kachil ki boda ware ji flavor gin ye koma dong futika gonyo kom dano lo ilu bi Uganda
5: man wi ma ki chulu pi yere ki pi aboro wi abu ngat on a beach speak farmer duan ma pe geek